nyankopon mosisi nyankopon wo ukatira mosisi sa mosisi ko na me process de wo be ko ha ba ya ngala baba ebra di ya frafra na na tutu ta

0: umujyanama itipimu
1: esisiyeye batuye mayenya dishi
2: kra24.com we speak the capital mene obana.